Akas van Infal, ngasi, Ogos kitangkun, Inglis nga ni Kuntaru, sagol sen numit, tawan gini pa ni Panba, sa kaptalis nga mga tiyamapan ni Funipan, ayuki pong mga makahita kibagalunin na. Sa ngay channel gitawram, sanduk pa ho jari. Sanduk jari ba mega harsha mga hum, dasmit mga ni. Tawram tabi di ba simbuahan ba magtada, taram nog jari, kurum jari.

pung tara minit kunchani thoe tamjari rupmal theater na sanaba radio lila thagachari mayambu thagachari filmi segi kudol lantuk chakani pung tara ma thoe minit kunchani thoe satazari batharum parengi ngasi numinung ba matung minit tara chatpa matamda tamjari mahausagum good afternoon ladies live phone in program pung ama minit tara Gid malatahan jar bamatum pung amaminit ifuchat pamatamda tawa fambigani ari bamatami sesing. Laisulisay lantok chagani nung tilpung ani minit tara mga pung ani makai western music tamjari. Pung ahum minit mga nupigi tawamda sandok chagani woman of the month. Tawamasi da English nga nikun mga gi oina National Handloom Awardee. Manafang labi takelambam Rani Devi ga unaduna wari saba unabiga da bi nga ngom ibeay ma. Tawram putok bi thok chom renu bala pung ahom mini kuntra manga sandok jagani radio class samri yang kai ni toi suba tangkata class 6 ki hindi lesson number 4 tharomasi department of education s samagra shiksha manipur ki teng bangluina na sandok jabani top 10 manipur film mi sei amuka na tahan jagani nungthil pung mari minit manga live phone in manipur film mi sei tamjari nga sinungthil pung mari minit kuntra manga pung manga minit ani sandok jagani ngai ko takisi

Fongdok jagi khanduna khut thekduna ngai jarakpa numit ama Fongdok padi ngamjadri ngai ipau fau ba kangthokpa phangjadri ngai amukka su khalli lamlanba amagi oikhigadra ngasi hayeng khut thekna Fongdok ke khalli ngai Samadon film gi isaini sairengba nganba luwang sairangba glishan thaudam saisakli bi Shurma Chanu laubirasi serial number

0: ima bungo la abro
1: la e mama
0: la o la tu baba gi mana tu dane sauki do tharo se se nangi hai mai sida leire se ima se se di amukai do hauraba
1: la hauraba ne la e tu
0: la o la nopa nopa gi mana sida phamuro
2: la la la la se phamu se phamu e koi gi di suti nimi se swai denga hak phamba sina loire ne ko ai mung nung pun na ngai pam pham yeng da na ya ko thu ba ana um pham ma da sa lu ba kai bu tu lei tre ba khu yiti
0: oi khoi gi su sat pa matam la khini da matam na puzara ka da ba pu ne adu yam ngai ngam da ba to nu se
2: o chai ne lum tharak la ba wakhal le tra ba matam da ke du no
0: e e
2: chai pa ngam nyam ding ei wakhal na ni ma pu ling ei se da chan be wa ne da
0: adu bu kari upai di lei di ke suti he phang ba da phi rol amor pa su hong na ba adagi amot akai singhongna ba honari ngai dane karim ta sunang haudi mui baba su ubiri du mangai ai bu haujik ta ngatang potha boina phamusi hai mahi amamam tha aga haidana thore isini ayuk hek haurak padagi ngak ta phau bani sa se lietri
2: masi su nang adum sundo waram ni
0: ha hoi hoi suman bire su yare lalal bire su karim te hek haijer roi ata ba man ta khagani bimbiunga bungoga gi mama ga mapa ga se mare ida tongna dana leyen haina re ni nga sai khai waru ba se lei shu asanga man mai ham si ubadak mayeng phana yam na ta khrawai khalli aidi bimbem sali ba lei sing si dagi nang na pam ja ba ma haira uni mama da
1: mama aidi ka bu lei sina ipam pa me ma na manam su khwai dagi hena nu si
0: manam gi wadi malika su am nu si ba ni adu masudi karam bana khwai degi pami
1: ping machu gi gulab se asina khwai degi pame
0: masudi mama na pam basi pami boi ri sa su adu bungo nangi di karam bana pame
1: aina pam ba masudi tu sigi blue machu sina khwai degi pame
0: o adu masu khatar o leisu asisum pam bro isa bo
1: lady asipande adagi hangam pal machu su yauba kumla machu su yauba achauba sina pame asidi chaujabagi wane manam ka su nu sidabni bungwa manam nu sida su yam thol sidi yeng bada su asok yam phajari sidi
0: hoida hoida sise na manam nu siba na hena pamba aduga bungwa na manam nu sidra su yeng bada phajabadu na hena pamjabani magi magi pamjabani ani makarim te hekai de
2: membe bungwa noina pam su pam su laising do adum sasara do ni lao lao lao se baba nak ta lao ba
0: kali wata ni ye mui baba gi du dia lai bu pam dra ba lai gi phaja ba khang dra ba mi du di thamoi kali haina bani ko
2: o kali haina gi ra tholi haina gi ra haining bai jasu nu kana da wari san do sarup di na kana bo wari san ba na phatro
1: lae baba
2: lao lao lao
1: kali wari nu
0: lao lao bu ngo nang su baba na kana bo wari sa si hairi ye mamadi yau da male asai jangsi laga leising siga waina sanaru rage mamadi
1: kari wari sanado no baba
2: ha baba gi wari siti atai natya da je je ga bungo ga kari kari tamingi kari tabuk tamingi yan hange to buni madu gi lambi do hujik tege semau to re ba
1: ai di oza wini nge baba
2: nang na oza wini ba adu bungo nang de kari wini
1: ai di sipai wini nge baba
2: ha sipai wini do re ba shipai we beya de mo atai atopa makalu baba gi di che che na bani khaktani nupa sun na thantani shipai pun siti tangmang manate ko sabu dakta tanindro
1: taninde shipai do morning idea
0: o moi baba na hai di bawa pham do ai kai nom ta hai jau gi
2: o ai koi ju mari se namasi oni ga mani hai tu lai tu lai tu
0: hoi hoi yawning den la ini moi baba na sipai gi punchi di tambangam de haibi ki bado sipai da nate doctor su wei shanu engineer su adu mangai ai khoi mioi ba khuding ma ki punchi kanam ta na tambangam banati mapu ma gi khusiem ni ma gi ma gi lai bak ta tamam ba de di moi baba na ai na semdo ba ngam banate da
2: ai de du gumba thamoi chok thok chok sing gi ba do sung ta ai taning de
0: asma
2: ka teng pok chob isa na pa sibu lab na thar ga ma thong khang da ba thabuk tu tohun ga da ba ma pa do ai dinati
0: moi baba gi wakhal do onene sat khre

0: Ay, ma. Bem! Bungo! Kayo ino, ado ka na sinsila ito po.
1: Bungo na, may gibolta sila po doa. Kunsin laga loy kre.
0: Eh.
1: Ado ka, pito ko haraga yadri ba.
0: Bungo, si Sena hari si busumbro.
1: Nanay gibol song sinkibada su, mana biraw yadi.
0: Ma, hay babu kanano. Mi na tawi hay da na bu, pataba tabapu, isa na tawi hay bro.
1: Mana hay riba, akoy da chong silag ti hay niye.
0: Kanagi bol no, katay da chong sila ino hay ba.
1: Awang la jen gibol ne. Ibanina, akoy gi lay kulma chadu da, lay ying lingay da chong sila ine.
0: Bungo, pataba tabak da, mi gi mataw tamba su yadi. Chong sila iba porpu, chong silag ti hay da na, oi da bangang ba sum da ba tabak ni. Pito ko ko bungo.
1: Nanay gibol du su, o jana pito ko hay rapa, mana chong ay yadi ni ne.
0: Ado bu apaba kaw bro, manung kan ba kawi. Angang wari ngay dagi asumba ngang ba sazat phaja ba haiba inba taong gada ba ni.
1: La o, iba ni bimina rase. Hoi chiche.

ngasigi good morning Manipur gi ahan boy na fangjeri ba SMS asi larik tibam lekai degi Surjakanta uinam na tabirak pa message ni kanbirak iba film ekoi busu hinghan biu seshak pa Konjel Artist Union kangle pa ki seshak pa sing sering bawai kom gojen meite serang bana yu yumnam suren isei si ngasigi good morning Manipur gi ahan boy na kudol tamjeri taminasi.

Pantung gidara nungshiba film dagi. Sadanandagi konjel da ek ekiranna seringba anan salaina serangbi se sibu tabini haiduna. Khanbirakli bana kumbi lerak achoba dagi bungocha khangibam manos wahengbam. Itai ma kunjarasi amadi lerang haina khan ibirai. Khanbirakli bai se si pumna makka taminarasi.

Isay sigaloy na nga sige da magtadi. Good morning Manipur gi thawrum lantok chaba matang solution jari. Thawrum da saruk yabira kiba loina na thawrum asibu hawba da ki loiba fawba. Tabiriba khwai pumna magpu thagat pa fongduk jari.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tanzare kanawi birabano.
1: Bima ije.
0: Mhm.
1: Takke khawa ta sada ro khoya kom lakai degi khoya kon jenu chi.
0: Oh. Imasu ngasi se han bro.
1: Ai je ngasi je han bane ai ya diam tok jening ba sukang bang da ba.
0: Oh.
1: Ashi bi harau bane si re isa re jeni.
0: Hoi hoi. Yam nungai anoba imasing adagi itasing kon konjel taba phangja ba se kwa sisu adum nungai
1: nama ji ji ne te hi ngara manga taru hajal le hi
0: o hoi hoi
1: aduna si nungai na ta da na da le ba da mutang di phang re na ai ye khan da na le re ba
0: o ado phone di imana adum taw bi re iro natra ga isa isu sing da ga phone nam hle iro
1: I know some ID porn, just some fire, fire, got a water and a sala. Hoy,
0: hoy. I
1: did the man, I know all
0: that. Yam Nungaize, what is another punk? Jabba say, Ado, Imadi housing, Matam Sibu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawe Birabano. Radio set si inakta kitang nak nilai ba
1: man. Nanggi kanon na tro.
0: Mane mane.
1: As ma se sida. Kaya kan ai ju pass ni. He hauro podegi. Ado si kari hanta kari tamon nung yu ara do isai kan bagi ga si boi ga sini ya la ne pang bun ni ya.
0: Nunga ayam nang asi se. Ado ima wari am nunga ina sa se.
1: Meang ga de khaki ne.
0: Oh radio set si inakta kitang nak pamale ba ko.
1: Dunga sigi bo ka kan wa dibu to si kari no
0: o ngasi se
1: dunga i hajer
0: a hoi hoi ngasi se na tongan tongan ba khoi gi lamdam se de lady ba nu pi oi bi khuding se dagi khoi na phone tau bi tau bi ra aga se dai se da thorum se da saru kya bi ra ga mai am puna khangmi na bada kana ba wa khalok sing oi ba ya ba wa pham sing phong dok na ba gi tan ja pi za bani ngasi gi thorum se nai ma aduna ima gi mai kai dagi su mai am daga sum ima hoi di chahi adam hojik se chahi kya musu bi rei ma hum fu hum putra hoi hoi
1: I'm going to go to the house. Jisum phang ngadong na tro sibo
0: oh adum magtina chane hai wasungam jade kai ginoda koi matam akhara thamjari ba matam se dane mai amama hoi hoi tau birak pani na adum hoi taibak phara gan he phang ba adumai na hoi hoi ma yam nungai jare ima gi mathang da amwari sana bada nungai nungai ba kana ba wafam singa mu thundok pi hoi
1: no kai ngo hailing budi me yam le yadu bu nga si ji yam nungai kare yam nungai
0: hoi hoi ima karam sing nungai na tabi raga potha bi hoi ma thage cheri
1: tari ni potha raga tari ni ni chet ne de de dio ji ai ji
0: oh
1: dio na maru ne ni sayam lai da
0: lai le
1: madu madu dungai ra bani
0: hoi hoi
1: ya ya sat
0: thage cheri thage cheri
1: ai thang bo ge ge
0: oi bi hoi ma saru gya bi ro
1: Hapta,
0: the tongue,

0: hapta manung si dadi tau bida na ba amuk olak pa hapta ad tau biu hai ba
1: sima thangjan jare ma thang thangon je da tau tare ko
0: hoi hoi ma yam nungai zare thoram saru ya birak pa thaga chiri
1: thare thare thare thare thangi bhe bhe ma jung nungai saru to wo yoi.

0: Hello.
1: Hello. Hello, madam. Good afternoon.
0: Good afternoon. Kana oi birabano.
1: Oh, madam. Ay tawong ko kibor manini madam.
0: Hoy.
1: Hindi tawo daba. Nasi di.
0: Hoy.
1: Piyeng gina tawo ni hi pakal dar wolu bagar kapay bire.
0: Hoy hoy. Kani wafam pukat pining bano tak piyo.
1: Madam, kang de den sa jam sai de gi kang bo ji yang ware.
0: Mhm.
1: Ande gi nam ko chujer le. Wa mo hun le ku are de ni dami pu ne su ngai jeram ne ba.
0: Mhm.
1: Ande ji kan ji tau ri ba ke no ji me dam nu sa na ma ro ma sa ba ne lo gi sin gi ma ya. Mhm. Wa ba ji ai ne su je ga ju mo ne wa ba du u ba da.
0: Hoi.
1: Ado ki ma ti wa ja ba hai ta.
0: Ma ne ma.
1: Anuga medang gi khonjen ji ya amnen nu si je ba anagi ya amna kuira bo gan matam mama ju oina ai phone ju ota da bane ba
0: hoi hoi
1: anuga si di ek polu ba ga pai bi ra pajda ya marau ja vai dar anu ai ju radio je nongan ai ni ek polu ko mapam di lagi am phone je pham ba dagi hoi en tara ba ja dom tar ga le doi ni
0: hoi
1: aduna yam nuai jabai sidang haidege nai tawjar pasta
0: hoi hoi aduma clip tana tabiu ko akashwani fala sa doctor ibe thoram singh se thoram tabi ri ba khwai pumna makine aduna mayam na sunu mai na tabi ba ser nuai che
1: clip te yak tu tabu kri adum sujari ya tare
0: hoi hoi
1: se clip ma tana na ba yele aduga tabak se sur ge ti simtang goi ka simtang goi simtang goi ba na dum tawro ga
0: hoi hoi kai no subi ba se ima na subi ba se hoi hoi imana subiri se kai subige hozik tabak
1: ai mora thajaban
0: oh hoi hoi oh mora se kai khoi gi kauna gi mora kumboi bra kamai plastic kido oh
1: hoi
0: hoi hoi adu di mora se ah
1: ai isajin imogen office de me am jinna
0: oh
1: odar se amai hepu gi bada matang matang sumla ko do
0: oh
1: adu na lep ta bahai dar
0: oh adu mak
1: na ai awa ko tha ba
0: hoi customer masing hengat po oi biu what the boy biu ko ima yam nuai zare wari sana ba phangje ba se tha ga cheri
1: yam nuai bi ma ngachi di ngat po ena nuai je
0: tha ga cheri ma thoram sing ta biu nuai na
1: hoi hoi hoi
0: marak sida isai ama kudol tam jage ka masing kunmari hari ba film sida gi dalom gurumayum gi mayekta tis ning thauzana sairang ba Amarjit Laurembam Amadi Imran Laisangtiam Anigi Apunba Khonjelda Seisakli Bai Saini Kudol Tamjari Taminase

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Kanawa bira bano?
1: Madam, ay panggil ko na kayo kam umita ni.
0: Kam daw biri bagi umita.
1: Ay, nidaw ay di. Tam nungay di hay tare.
0: Adumag nungay na libo ay biyo.
1: Ay, ay jangin mo daw ay di ko. Labot talag siya ba niya ko kulang nupi na yan. Pinapagyo, pagyo, pautaw na harga. Hindi na po ang pangakado tayo. Ang tayad rin ba?
0: Hoi.
1: Hoi. Ado ai go ni na mi dango sa to patang nya.
0: Ma ni hozik se labuk te lai biri ro.
1: Mi dango ko labuk te lai jari ye ai tang wan de labuk kum sa patin ba ko.
0: Oh, hoi.
1: E bo se pura ba ni na mun ne su ai di na si da inda to inda ka ulai ba ku lang si jin na.
0: Mhm.
1: Ma ya mi se ke ti pam ji jo inda pa jeru re.
0: Hoi, hoi.
1: Ado to na. I want the name of my Amagi Pangi, Amagi Pangi, she could be from five, then that you are to die that.
0: Hoine. Mane.
1: Quick along the business, yellow chair, when Naragadore, Hyden, I am Pakaleb, and Pishin Chiqua.
0: Hoi, hoi.
1: Ado, I miss a moon, the Pishin chair, and really that other moon, I must the lap and kind of a curly and hide the qua. And they rang a lot of PJ, kind of a door, and Tintaku doesn't tell me that she, and a quick hanger, I got to my name, the qua.
0: Hoi, hoi.
1: I know I see madam it could be that ha matu kisugarism in the piece of Tazaba and Sudan Karabin Java Tabak Tishumati Water Debaqua.
0: Hoi hoi.
1: Moi Kaba is the Bakangusim, Jingun Zukaba Hode Bokomida.
0: Oh.
1: You are sure lay and do my Aunt Tabibu Kunama Sudan Yablizing in the same decision, but the three Amkum Bane and the green Maricum of Sri Anna Pui at the green Dunk in Babala Trigger. So
0: just
1: tell us the tone, yeah, I'm sure how they go. Yamna Liza that was what the big
0: one.
1: So Nina, Nupi Amana, Nupi Amada, Awaba, Pita Bida, Nupi Amana, I be Hajeri, but Tapoto, Nupi Amada. Moja amutapi ragadi sumani hindi na ragadi nida.
0: Chow kut mina ba.
1: Ayo ang dataran nishin na bagi saan si hikala tadra hai niya kanjay kwa.
0: Hoi hoi, ayo mamak ni.
1: Hoi, dun sumay na ay niya pagatibam tau berda nipi amaga mo apabay hektapi ba. Danam tingin na dabida kwa.
0: Mane mane.
1: Adagi amatapi ning bakuti motel suka niyong taga hai chake anak pada sekarang mani arah pada sekarang mani kwa. Nganu matasin lang niya so ay nakta tum lang pala siya ni.
0: Advertise macam so tau sale. Hoi hoi. Ado omitagi hot na wakan base mayam na suloy kang biba ni hai batare thoram ta biri basing na. Ado na omitana han balai ta na thabak se ama lor aga so ama kari hot na baya balai bage. Kay na sum khal laga thibi raga adum hot na biba se. Masimak koi nupi oi bi kuding na matok tam jara gadi. Ayam nungay bo oi ni. Ado na isa kaktang chokot pa nungay ba nataba. Ay ga loina ruriba. Miyoy karadu so amuk makoy da so ay na kangzeru riba knowledge to. Amuk hai raga. May ampu na chaukat minaning bagi apamba wakalon thambi ba koy da koy omitada paubiri do madu maksuyam taga chenenge ado omita hanbalai ta na hono biu puna nungay minasi hoi
1: ano ay omitada ga ako yung mitisin si anam ba na awa ba si o yung mayo may iba mo'y na tinga riba si adun mupi kuting matal o yung isa maksudong tinga re may amam si tinga ba miyam yawi ay niya na wari yan na lady si ay mundagi yan na awa ba malay lang gani ko
0: ni kasi
1: itong kanjara ga yung niya ba kwa ado da ko yi wakan ce dum awaba miji na dihi enen na awaba ce kanjan laga masada enen na awaba bi ba mi amam ci lai ba
0: mane
1: aduna ai di wani di awaba di sugan kan dress so ai dawni ta mangan banga ne
0: hoy madumak omita gi kai hai tare yam na top top maguna mane na haizage
1: hoy adam ni da mo ai che madam ci am kuire nga ci di moy na moy pa

0: Chin grobro na traga wari tari ro. Tumi na luna.
1: Wari di tari. Moy no to na wari di tari.
2: Hoy hoy, yam no mai zeri.
1: Aro go no wahai yam tanga jage.
2: Hai bio.
1: Ai ni am tin sa da wan me dam si hai nan hai hai ni su wara ko nu ko.
2: Mhm.
1: Nong ta ra ga su ni dam na bu am to nga ga ko sa ngai khun da ko ni sa to gi se je am to di yo chen di ro. Adu ga ni sa sa ra ga su sa tin la ma to pa ga am to di yo chen di ro. Oke da lo je ni da.
2: Hoy hoy, so da na matam do I shor na. Pubira po isu nu ko. So da na lak chen na bo hona sa ge. Yam nu ngai zere mita wari sa ne ba phang jaba du ko mita ge nakan de lei biri ba koi imana bising ima sing ko ichi sing su thagar ba phong dok chari nakan da phambi raga tabi bagi
1: hoi
2: hoi thage chari

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanoi biro bano.
1: Madam, ay nambol ka yai dagi wahin bom lang ni madam.
0: Nambol ka yai dagi. Kali wafam pukat pining bano nga sisa.
1: Madam, ay napukatan ng bote. Koy fuziki madam sisa o sa himamanjo ayong mawang kwa. Aduna miyoi ba kuding na nupi kande nupa kande mama gising ba mida mama na haya ba mida ko kogi lieta na kona rakanda mata masugi kona bang na ba imong manunga manen na iba na ba kaya adum kona hani ni hato ko mata dugi oi ba ko
0: mani
1: rakanda kogi nupi sing na sukang kwa mata mida mathau nata pada ariam pada tumhek tatpa moi na budi thabak ni hairam gani adu bu mata manghan ba khara dunya aure go kon pi loi na mak tau hi ta dinate pi loi na mak na sui am section na ma gi imong manung bu kona da na lai na ri ba ne pa adu khara na section da ba je section bi on hai ja ni nge adu ga amana me da khoi gi jik ti thabak che subham nom bham lai ta ba da gi ni sing je ma kha ma un zu loi na ma sao sao sao khat da na loi tao ye ba ko
0: hoi
1: adu na he kai no ma sa ta ta wa ga di gari ji gi hina bi da gari ta i tho pa ma si je gari ji tho ka na khoi gi kha gi khom di a de loi na sum ta pa kha da su ka na ba kha da su tin da ba a de ni gari da su khoi tum jan ba hai ka de ne ko adu khoi han da ba
0: hoi
1: mai na tau da na mi yo ba sin sin na khoi khama di gi oi ba khang sau khan na ba khang khan da mi na se na khoi mi am po na ma se ama ta gi wa na te ko po na ma se sa gi wa ting ju oi gi du ba ka li yang tha go ra ga lam bi du si am te ni lam si am pha ti ba khoi ka ya gi di adu na ya ri ngai di sa gi khong na angam ba sang da dom si sa la ga ha ji ni ta wi yo na ma ga ha ja ni ne ba ko
0: hoi
1: adu ba khoi gi nyatiyo gi khuding ma se na pa sung na ye pi da gi wa na te mata mangan di ganu ko ki ma man ya ayo na wa ang ga bani ha ga sma ha ri me da
0: yam pa zaba wa fam ka ya ni thambiram ba se lang len da gi pungning lok sing oi ba ya ba ha ba ta le ko ado mayam punna su tabi ri ba khuding na su khan tha bi ra ga hai bi ri ni ba wa fam sing se kana ba ngak ta ne ado na ma se khoi na in ba ngam na ba hona mi na si ha ba wa fam se tham jeri thaga cheri
1: Okay.

0: ni mai dalai ba ai ga sau ba amati se ma shanti ai ma gi yum da sala sala ga phi je sa jare hangang school sakhing ai timing ji da ma yum da sala ga phi je sa re hai ta re ade gi se ma ji gi makha da sahi ma gi training chu taw re ade se ma ji chu silpa guru nasne ne wa che phangne
1: hoi akui na su nazar ka de se ma se akui na silpa guru award phang ba matam da su loina na nasne award su phang gra ba ni se ma di adu hari ba sing du da du mi se ma se khoi ga na zake
0: ta mo si ga se ma si ga na yam ka na su hona bi hai ta ra ai na su a tha pa khung ga ma de la ga bara da le ra ga isa like tam ba gi phi cha ba si da tha wa yau ba se u bi ra ga moi na su ai bu sem gat pi rak pa ne ade gi phi ji sa ba gi ma tang da su tamosina mayek se pibi bane aduga design jina che masina setting design che masina loina tak pi bane
1: tak pi tambi ba oi sigi wari se mu sa git tambi wari se la pasi dang sa isamang na hai pi matam da ara pa mo pa ma di la ga ko yi ya school mu rang gom si de lei ga angang sing lai tambi gi lei ba marak si da pi sa ba tamak bane hai ko adu isagi asing ba isagi lei bam pokpham anta haibi ba matang si da
0: ai gya seng ba pongna pham ji thoban district ki manung da lai ba kairem bi ko hai ba lam do adu de gi ne adu ga ai bu pok pi ba ipa gi maming na takelam ba mira bot ka we lai ki dre adu ga ima gi maming na takelam om ong bi si ja hai na ka we khoi silena taruk ne taruk ki manung da ai na mari shu ba ne
1: kairem bi kok si ipa
0: pam
1: adu ga yum pan bana kalai da pan bi ba
0: yum pan bana kaksing khuna u da
1: Ado matang sa tayo puro ibigay mga ado isa sing sa tumpan biro mo ni.
0: Ay ki puro ibigay na kumungsam Indrajit ado ki isa hanj na Angelica ado ki isa nupa ato ang basa na kumungsam Chaurimba sing kawwe.
1: Ado hai riba isa na pichalon sa ki tabag to basi da nupi hai basi magtabu tabag ato ki matik sili nga sa ki isi masahan na boho na matam da ayu ki sa po nunggang yong na tung zili ka hai biko. Ado kari kari ko nu pmo ena pichalon sa ta ba aduga sugumba magi target ta ropa kans da thengna gi awa nungai soidena le birang bani ena kali kari kari le be ga have to swipe
0: pisa bi nu pmo ena wa ba dyan wa rakra maram di akoi na rent la rak pani na ai gi ipuro be so income je am da ba adai so ai je hona da ba ya de hai ba gi mata gum na pisa ba je ai ngi pung baro da na ama ta ba nga ta ne adegi school je am ngale angang gi di pung nga makai sida hogolaga iru jaraga makoi gi tiphin semaga pungtare te moi pickup ta ugrane aduga moi sakre loigre hai matamda ai gi thaba ingang phiron sudo ko khoto ba toraga phisa ba dum phamba no mada pung syam phamare da pung taruk tare te gi ta dana dum chalo chui hai tar
1: hoi angang sing su lai ditam ni ne imagi mateng pangjin ba hai basmadi kaya nga mamoi kai no lai la su tam ba angang sing na mama gi mateng pam ba se hoi kari gumba ma lamak pa kari gumba ma kitang thang dok thang jin mangai adu na ta na yam kan ngam ban na te adu bu adu gumba mam isa isu lai dik tamhan tamhan na mo gi tamak ta sa na na ba sa na na ba ma hi ma sing tam na ba hona hona na koi rani na bu thuli ba pola ma si sum ba award ma gi tamak ta ta na ge kai na khala ga to bi re ini yam nuai jai nu pi mo ina yam sa thok sa ni ngai ni adu hai ri ba koi gi award se thagi ka hebu gi wakhlon je karmain ta ga lakhi ge hebu sum ka hebu
0: award chi gi wakhlon je de sum aina tamo hoi je moi sum nak na base sida gi moi na so ai
1: je suggestion to birapa
0: suggestion to birapa hai di sum sum ba ka no lai kholi nang na thawa ya bu du bu du da nang na ka no tor di thawa ya di si to ji kho si hai da aina zo e tamo du de ayam pa mi ai adum ba ka no do phang ba pa mi kholi ana aina so hai ba ade gi tamo ina so e tor si adu di e wa se tharasi haidana thagibana
1: nesten handloom award ni handaki phangbiri basina ado ishagi oina karam karam ba achievement ke ke award sing phangi ba leira ba ge have the mamang da aduma sung thai bi
0: 2023 da state ke wa chu phangjara
1: 2023 da aduna karam ba phikhan da phangbi banu
0: aduna namthang kulak hari ba mayak sida phang bane namthang kulak mayak mayak so ba de gi asuba haitar na mugagi inapisida
1: adu ishamakti muganga ta husi se tumloi paibire bra khoi gi samna mayam na wankai phi ka haineri ba cotton gi singse sumbatim ta sabidra bra
0: muganga ta pai suma koi na sum haina rakhi ba do adu gi matungin na muga sabse nungai na zu khanjare haide koi na tawakiba tabak suba zambogi wero lai baze adum aduna hengre bairu bairu basim bamduna
1: hoi hoi aina hinazaba aina tawzaruba tu de hena laina salakpado akwegi mayam na haine kwegi pisha bai basi lairu niena irai lai

0: Abdi ayamba mayek akupa nam tang kula kumba may akupa nga ta saya ba aso base kya ti man tong bira
1: ta ta ta bani na adu ga nga sai koi rani na pan biki ba 2023 state award pangini nam tang kula chida adu state award ki thab gi matang adu ga puthu li bu polam si adu karma makali phisang no habitu sung tang
0: ina phi di angau ba ne ba adu ga setting di angau ba ga angau baga lai machu au au basiga setting tau bane aduga
1: cheti thaba pone ba
0: cheti thaba pone adegi ma panju jo karai tare phajana ba mine hek yeng bada asi madi ga na tuk law ba phawna ba do adugi maung da ma panje koina tonga na chingkhat laga hape aduga masi jo haidi tarai tarai na hekta sabadi oide da haidi phajaga dra phajaroi dra amuk saraga phajada dra amoy kapthak pa amu hauji kainas maina taudana matam yam na sangna kanu tawai
1: haida sengat kibene ba
0: sengat leba
1: phi ma puthung na bohna ba haibasi tarai tarai banati adugi mathak ta amu mayam na pam na ba akhoi selection oiba pot ama di darkar oiba aina phi shi mai ta sare masi agi award phangna na ba thagal lage kahe ba wakhal lon du da hita thagal laga phanga da banati magi tongan ba yunde ko ba pot ama yam darkar leba adu khoi gi isha mang na phang bi state award or national award se apply to bumatam da first attempt da loin phangi bra na traga kaya ra thukna laiki ki have to shuk thai bi
0: phang ba de ai gi si laibak pha ba hai ga dra dau ya ba hai ga dra first attempt da
1: loinaba
0: phangje
1: ya nuai jai sin na piron sapi wari da lakre adu ka mo makhata na mo khangje ni si nga sai akhu gi rani na award lobogi matang se sai si da award lobon mi si da akhu gi tongan tongan ba lamdam ke ati gi lakpa akhu gi award mi am su pulli ni mapham du de ste su sanga pa matam de shada pau gi ba nuai ba ada gi ma du da kai kai khine gi ba ha dum to pau dum bi ni meang
0: award lobo sa pas di sat pa thok de hauna dum har aure nuai re de di sa to ra mi flight tong do ra bani ana adon sa le nuai sa le hai da re yum de ge thok pa de hauna adu ga dum yor kan da su dum opi ra me hai da re helum gi kan o to bu sing jina
1: official sing na
0: official sing na ko ji o ga ngai ra le bi ra me adu ngai ra ga le bi ra me de ge koi hotel da five star asoka hotel la dum pubire akoi room number p dena khotna kanu tawre akoi pothare asidi am nuai gre da
1: tambei nuai nai re
0: ta hai di sa bagi thapai wara koi ek le chang paga le baga sa na thakna basing da pachana pek tawra ga ka fruit ching do plate am da pachana na na tawra thama me ba ade gi akoi sa lon jana ba thakjana ba kanu ka si loina sangom de gi coffee de gi chini de gi loina da thama me ba aduga ngatang di pothare no mitu de pung manga su yore adu pothara ga pung taret mukta ka anda koi je tare ni pan za chak sa na bagi koi se dum kore hai dare adu no mitu som do sa re sa ba thak su karai dare koi na sa di banga ta ni moi pi ri me am se ek ta apam ba ke apam ba saning ba apam ba duki mati gyam rai ta idm jing nu me che hum ni le hele ne ba koi five star hotel nu me hum ni le hele aham ba nu mitum ho gra adegi kanwa su nu me hum ni shuba ani ni shuba nu me sa sidana mung ri asen ta we ba ri asen ta re adegi price low ba sale adegi ha low ba halak pagi nu mi dang sidana koi ji mo na silver dinner do gi nu me che chandi gi plate se singa ta chandi gi plate adegi tenkot pukham adegi summers ka se admai to dena pijai haitare
1: yam phajana respect of we haitare ne national award di mem lak pani kaina function mapham sida natra ga hotel sida laminary be award phang laba award receiving se sigi weba koi gi interaction program gum bage di khudong sa ba phang pura kamai to we
0: adu gum bai di phang tra na breakfast ka lou kan lou sang ba kan da hi hello na sum kong
1: king na ba du khak ki
0: adu khak tang to we adu ga moina so to dena person so to dena khotra nu midang da koi bu yang le ai dar aru ba nu me se
1: last day se da
0: last day da sai ge person so ge ge yang na kholan na to hol le aduga dum lotion lai tar thom mitu gi thom dum de
1: tare te award pi loire ni pan tu de na mayam gi gathering mayam ma tore aduga ma pan da yum dal pa ne ba
0: awa ba de amok theng ra
1: nu ngai ba nga te ni khoi isha gi oi ne di he ba khoi phisha bi amoi na khwai de gi nu ngai ba si national handloom award phang pa si ni na tra ne ko ya nu ngai a um ka so na tha ga seri nu ngai ba phung dok seri lo shi lak pa si da mu rani de gi khang jani gi si khoi gi phisha bi amoi na do ga national handloom award phang le bi mi amoi na lamdam si lady ba fisha bi agol li ba mayam sing sida kari karam ba wapham tham bi ningi koi gi phirul sa ba sida mai pak na sang sing gi haire ga di
0: koi gi di manipur gi ki di pisa ba sin nu pi ngak

fongdok jage khanduna khut thektuna ngai jarakpa numit ama fongdok pading amjadri ngai ipau fauba kangthokpa phangjadri ngai amukka sukhalli lamlanba amagi oikhigadra ngasi hayeng khut thekna fongdok ke khalli ngai samadon film gi isaini sairengba nganba luwang sairangba glishan thaudam saisagli bi shurma chanu laubirasi serial number 5.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ka nawi biro bano?
1: Good evening, Ming.
0: Good evening. Ming lay from Tagpio.
1: Ni si say ang ta taga ge.
0: Tami na si Ming lay from tang hana kang zao ge.
1: Ni say asent ni ha ne thang mai bandagi.
0: Ming do kay hai biba asem?
1: Ne ha.
0: Ne ha thang mai bandagi. Hoi. Kay isay no tami na ningi sa.
1: Ni ko kun ba ta khela i film de ge na.
0: Mhm. Akunba
1: Akunba ta khelai
0: Akunba ta khelai dagi Arbina sakpado
1: A ejega pus paran
0: ni Oh adu di hoji kyo na di leite hoji yari se Akunba ta khelai film gi oina Arvin swebam na sakpa isai ma di yawi na khut pai du na ching thagani Oh adu di isai se kudol tam jarek lage tamina resikwa
1: thank you
0: thaga cheri

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanao ibirabano.
1: Kagurei ba itiam Rajendra Luang Rising Sunrise samay ban thao sports kompasina.
0: Kari gisay tamin na siya.
1: Polang thao Luang mo tsu film gi jamuna na sa pa lechin gi mesal sa budo tsu tal sa jamas.
0: Mati am tangang biro idro.
1: Kano gi
0: Sairing ba kuman tem prakash, loina na sairang ba joy siam, kudol tam jiri.

ngai kho ta khi si gi thoram ta bi ri ba marup sing bu adong gi marup salam lanchen bi chanu na taram no okcheri khurum jari ngasi su ngai kho ta khi si na marup sing gi damakta tongan ba makhal mathel gi manipuri album isai sing puduna lakchari lot sinduna tham lage nangbu aigi lakanung sida atei atoppa amata sukhanghandana khum lage ning thibi nangi mai thongdubu nangi phisi duna nungshiba haibase thamoi anigi marini malemda lairiba khuding makna mangshabasu aina nangbu nungsi jabasidi asum lengdana lehuragani nangi damakta ngasi su lepli lepkhini mapok mapok khudingi khomjil lage nangi

ngai khu ta ki si ta bi kri thorum sanduk tuna tahan jari ba sia kas fani phal gi fm sangai channel ni haujek pung phama si da lanthok seri sumang lila lupa ani lila sigi ahan basaru sanabiri ba kangbu kamakhya sangit mandal gi lila kangbuni haujek ta bi rasi sumang lila lupa ani lila sigi ahan basaru

0: 거기 레박레 하우 나 저가 로우싱이 그 높이범죠 아주기마티 나 대사드나 타만보 오이바나 인디아기 로미싱조 작당보기 프로블럼 아주기마티 캥나리 마땅 마퉁이나 로보톡톡 더발레나 티나 타바 아둠보기 아 마땀두기 오이바 아둠 아둠바 마땀마땀두기 얌나 와닝아이 오이바 거기 얌나 힝바다 와바 본치롤 아무 오이라미 아두보 Indiana khogi ningkhata ma tum 1947 ni ma tum da gi 1950s ka la ko dai da ki khoina India gi 5 year development plan me ama to bi ro ma tum si da khoina green revolution white revolution yellow revolution changong gi nga gi product gi thangam thau gi happiness ma tum ma revolution me ama la ko da gi adu loina loina na 1960s da khoi hodo ki ba green revolution hai ba khogi lo shimo gi kaung na home to porokodegi 1980s adai the india se self sufficiency input grain production oim adi honga iba miko kama tungina chaba thaku su wata wada ba leba am oirami
1: uji uji ki train gi aitare low shimu bagi magi phiba magi mayol si kari kari ne ne lobe mas
0: akoi india se ngasi masima pichuvida khwaidi khana miko yamba oirani 2000 30-35 adai dadi oira niyana ka hojik oiriba 2010 gi census ki matungina koi 1.27 billion oiba se hariba 2035-40 adai dudadi billion ama makhai ama ga 0.4 adai oira niyana ka taubdabu akhoi na india se pothok pothok pada self sufficiency oire koi sinjak tam mipal tang de di haiba adu hongriba aduga khoi yengal aiba mikok ka yengar ga di puthoiba sinjak sing se akhoi na quality laina habdi machi oiba sinjak sawa phangbale ba am oirabra habdi di asoba question ama ori maram aduna akhoi na hoji hoji thengnari ba 1990s da gi horga masi masi mok 2020s ki kaino sida thengnari ba akhoi gi asoba samisa ase akhoi na climate change haiba ma climate
1: change
0: sa gi pal kaira ko haiba ma adu loina loina na low shingu bogi kaino se youth sing se ayam ba khoi gi hongtu oga sanning ba gi wa khalo lakwa urbanization torokwa khoi gi sardal lining akwa de thawak wana subogi muta khoi na white color job to gumba adu gumba gi pamok bogi adu gumba khoi gi wa khalon phorkwa oina thengnari ko duka loina loina na khoi na masigi kangon si lakthringai matang sida khoi na india gi thing teng myam amana khoi gi yamna policy planning myam amu di tobikre tobiroba matung sida khoi na masigi kanu matung ina khoi na india gi aso so university lakpa asia institution lakpa aduga state gi khoi gi department sing agriculture horticulture lakpa college sing linkhalakpa asigum wa khoi gi myam ama sokol lamjen dal usmu gi sokol lamjen da europe oibana ngasing ngasing mak india se khoi gi pithubi manung da khoi gi khoi gi je khoi gi kaino to pulse khoi khawai sing wa gi maram da sangong gi pothoki kaino sida aduga horticulture product aduga khoi gi cotton lasing sugar cane jut hari wa kaino sing sida india se world gi top ranking country sing manung da san banga me aduga khoi gi low sing wa gi ma hari ba khoi india gi 1.27 billion si manung sida khoi na cha da ni fu ta ruk ti lo singu ba gi sin pham da pa la ga le di ni ba sing sin al thek na na ma si da saruk yari du ga population mar si da gi 86% ha bi di mar fu ta ruk ama di apik pa lo singu ba tau ja ba lam pik na le ja ba du ga ma sa gi chen thok yam le ta ba du ga resource yam le ja ta ba du ba lo mi sing na ma pung wei ba le ba am ori
1: adu di khoi na hojik to bu ya ba ta re khong li ba lawi singu bagi mai kanglon se mai ahong ba sida masigi kana kana na masigi makungwe ba thodang ji de lawgni mas
0: akhoi na matam gi matung na hari ba samasya singa ju climate change khang de adu ga chinja wat pagi khang de ano ano ba technology pu thok pagi akhoi gi ko gi lamjen sida malem gi lamjen sida india gi scientist sing adu ga akhoi gi tizen humjal li ba tizen lojing mayam punna honami na ba matung sida akhoi na low singu bagi ano ano ba kangon ke ama pu thorei ena lona na akhoi gi technology habadi maru mara hybrid variety sing adagi hena chathok leba sing adu leina tina sang daba nongju nong nong sa dagi khoi ngak tho leba aing ba sa ba na traga hena akhoi gi sa ba dagi stress akhoi gi dagi kanglo ena kangnang adum khauja bangam ba sing jaur ga suwa koina madu dagi khatang ngak tho ne hing bangam ba adu ba variety na traga technology

kap laga nunung sibi thamoi sok na teng tharanu asuna se hori be sei sibu sesekliba ningomob nauba seringba ekenda ten suba isai sigi dama sms thavirakli ba barup sing sina koireng gai degi hemsan mocha amutomba amadi jibon meam sin khoida na khan birak pisei khodol tamjari nungaina thamina si

0: mapanda kangan gi hairagadi masi english ta natraga atopa language ta translation ta wam su dakar ta ji haijari ba aduna masi sing je thamna na wi dang ta khoina masi ji he na madu da safu pi na wi dang ta khoina translation award ase masi ji khoina amu semja bane aduga loina loina na akhoi gi lairi ba literature gi da ibiri ba kangbu sing si ayam bana moi si phajana khangbirak ba sing si masi sahi si yama kanda khangbire hairi ba aduduna na hawai ba sting si de sta masi semga pegi darkal leena amu khanjera kanda khoina khoi young writers award ana na corridor gi mana na hairi ba sisho khoina masi gi mana ahuma se khoina hapsen jabani hana lejeri ba state literary award haiba ma lejeri masi gi mathakta khoina lifetime achievement award haijeri ba aduduga na saigi translation award amu sung young writers award haiba masi sima khoina institute tor ga thamjare adudan natana koina loan amasi koina sakhat ki haitar ga di masida loan dugi lairi ba magi vocabulary haitar longai si yamna sakhat pa si yam dakar vije na ya khanjari ba adudna hairi ba si microphone asi akoi gi loan da kari haiga dege natragana akoi na sini haiba si akoi na kari haiga dege haibna sing ba mayam sing si akoi gi loan da laibra laitabra ariba da koi na sizina rambra haiba gi mayam sing si akoi na loan sing sung ba masu dakar le je haijari ba semgat pa ma dakar leiba adudna masigi da mukta akoi na lexicon committee na koi na semaga laijai sisna among state level lexicon committee ne lai master sub committee me am sema kan akoi na han ba paikat sabasi huji huji angang sing na class 3 de gina na sai class 10 ba de tam me lai sing sta yauri ba science ki de oi ba wahi sing mathematics de oi ba wahi sing geography de yauri ba social science de yauri ba wahi sing si akoi na imaronda lejarami ba thaine de lai ba loan sing si da madugi madu on thuk na nabagi na madugi mayam sing de yauri ba sing si de workshop taw ra kan da akoi na mayam sing de semga jari ba masi je phamba loi gre adu du ga haibo mayam sing je akoi sta level lexicon committee sta thamakan si de sta madugi watching jo kind of public domain na thamakanda madugi juma so wama kind of bike seri na ai thamjage adu de natna kind of dictionary ma so ko director of language planning implementation na phone ga leje masi se manipuri de gi english ta taw adu ga english ta taro matung da amu hai ba se kind of bengali ma so mai te mek da so kind of so hab seven ni masi ya am na popularly when a season na ba maya na tu in a season na ba wahi sing maya am sing se masi a koina koi gi imal on da kai hai ga de gi hai na sing masi gi ma koina dictionary ya ma so koi she ma kan da koi si pa
1: de stop na ma tu de da loan si cha khana ba a koi gi loan tin sin na ba gi da ta ha na lejeram ba ari loan maya am du so amuk na hon na ning sing ba mu pu khala ga
0: pu khala ga
1: sagi lexicon committee si da pu sil ga mu khana ba gi ma thau so mu ta ba du ma su lai de bu ko a do ma kha ta na mu lak sa ning bu se a koi gi manipuri loan he sawkhanaba state government gi budget ki sinpham da kyama haplai aduga happy ba paisa sina loan chen na chawkhanaba phanaba thawk thoram chung paikhat pada matik sabra haibadum su thame
0: state ki budget ta koi hanana na saigi laiba koi director of language planning and implementation si han education is ki makada language shela na masawin na leiram bani masi lenga sina na sai masi don thar tin da directory ki level da pukhat piraga han na leiram ba sempham degi di hena phana yam na dum happy re adubu tawgada ba thawti yam na yami masida aduduna awat padi adum mayam amadi lai adubu state government na support tawbi rei ba si sina hoji poguda mayam budgetary provision da habi si masi phajana thabak si paikhat pa ngamjari nai haijage aduga loina loina na masi tauga da wa mayam ma hairi ba sing si ya koi state budget ta natana ato pa scheme mayam sing degi centrally scheme degi akoin project mayam su thaji masi sta akoina director of ovc gi makada minority affairs gi makada akoina lady ba ari ba koi puya mayam ma lady ba sing se masi se digitized tok tok ba akoina digitized tok tok matung da masi se akoina hojiki miron sing na khang ba language de sta akoina masi se translation tok tok rak ba haibadi masi de translation makti haibadi lan gani adu bo
1: ari
0: wan tok khanna masi gi po se akoina masi se mayam sing na khang na ba ari ba puya sing de irami ba po sing se hojiki miron sing na pa ba da di khang dre hari ba sing se export sing se na digitized tor matung da masi sing ya hojiki ano ba modern gi language de sta madu de wan tok to pitu o kan se da he na mayam da khang na ba adu me project ma so koina thara ga lai masi approval do ba gi phibam da lai re masi se adu itara ga di masi he na su chakhat pa ma su ngam adu de natna so akoina atop atop area sing de sita sita na saigi lairi ba language si akoina sap khalan ga ga di na sai language sing da ari ba da akoi gi lungai si ya na sap khalam hai ba sing so mayam sin khang ba ma da ka le je na hairi ba class

0: skill language si Tamil si classical language ahan be pibi given iko ma sidai sidai sta moigi sida tirikurala na moigi lari ama khale ma si si yamna complex ni ai be sing si moi sing si english ta chu handui atopa different language me am sing da handui haiba ma yamna si yamna pam na ma sing je pan ni haiba akoi bharat ki hana o birambha president APJ Abdul Kalam si yamna tatna mana dum pan bane ma any wa am haiba matam da tirikurala su mai na hai and haiba si yamna pan bi bane ma si main token akoi de su adu guma lari ma yama ma puya sing de lai haijari ba haidi bal lari si akoi na huji anoba modern akoi gi language si de sita ma yama khangwa si da handu o kan si de sita ma si yama khangan ba ma da ka ta ya na aina khanjai ba aduna akoi na lari ani hum hana ma si pai khat ke na akoi na proposal tok jagre ma si de sita hai bis coffee table buki ta ta ma si si akoi na tha gi lari ba khongchat ma yam sing si tharo lai ro lai gi phajaba ma yam ma lai ba sing si ya ri ba sing si akoi na ma si hoji ki modern gi lai ba manipuri si han dok pa adu ga loina ne english ta sumu translate to ba english sina ato pa ma pan gi ma yam sing si na khang bi na ba adu itara ga di akoi manipuri da lai ba manipuri language si asuk thak ta wang lai ko an hai ba sing si ma pan lom da so akoi na khangan ba ma si da ka lai na hai
1: ja lai ba londuge ariba pukaido anoba mirol sinda nauna khanganba asuk yamna liba asuk yamna phajaw lon me amam lairi hedo adu su khanganba gi tangai phadaw do lai hedo
0: adu ga mapanda lairiba sinde english ta muhandu ga di world wide ta khangna na bagi madu gi pantam da koin ma si chum tau jaban
1: na khatan da monong nak seneng use akoi gi primary level de manipuri lon se hena khanganna ba angang sinda hojiki matam sida di angang sing se yamba na english hindi matam gi hong la ko gi matung na ada minor circle bani na maitri ron si primary level da hena ningthina phajana makong seng na khanga lakna bagi dang ta oja sing hapa gi adegi expert sing hapa ga kai kai tobe again na paikhat patabak thoram sing atai de library kai kai le yabe dum thambi
0: primary gi oi bus de sta angang sing de su hek horo bus de sta khoi na ji ki ma na khana ji english na tambira ga english su ngang ga de lari hai de haibe gi colonial oi be wakhan si leibe si ma pa sing da ma si thadok pi ba na ai mayam sinda haijage aduga primary gi angang singjida su masi gi imalon sitai sida aduga mitei me haitare koni manipuri se masi khangna nabi da makta koina sensitization program mayam ma koi director language planning implementation na tauri masi se ayamba mitei me singsida phajana iba pa ba khangda ba haitare primary da teacher su iba mayam singse madu gi so koina dum matam matam gi lokhala ga dum lei masi gi da makta koina sentang kai thara ga jum lei
1: ma pungai na koi loan gi langdai de lakhe bene na bengali de gi maitai mek de lakhe bene na han na leiba kambu di bengali scripts de da fazena iba paba khange adu ga muk na ngna laiba generation jena maitai mek tam lakhra bene na adu gi gap generation gap to
0: gap to gap to ko na madu breeze tong na wi da muk ta dum tau de na su lei adu da na ta na ko na ma panda na sa gi hari ba manipuri language assam de associate official language wi na su khangna ra ga lei de adu gi da muk ta su moi sing da su moi gi kambu sing lakanda akhoi consultation tawrakanda manipuri se tambina ba maite mek si khayena tambina ba workshop ke am makhoi pangthungna na ba du su tawraga leri aduga na sai akhoi gi primary gi angang sing si dai sa tambiri ba mayam sing se ma si dai kwai dai tangai fa da ba si aina khanja ba da angang sing si huji ki ayamadi ki center leri ba mayam sing si dai si da ram sing tapri ba khopi ba taw ba mayam sing ji han hek tambi ba matam da su a b c d n x z pa se ma si gi mahota akhoi na huji leri ba imalon gi si dai si han na tambi ba ma si nep da su haira ga leri ba ni national education policy da su adu ma si si han na taw bi ba ma pa sing si na han na ma na khang gi ba se si si na ima loan si dai si da aduga haiba poda se apple haiba se cm haiba ni ko haiba ising haiba si ni haiba ni ko an haiba adugu ma mayam singa ma ade hoji angang sing si dai se low gi haiba tam da low si dai se koin laiba low khai lai ba de gi dai ba mayam pari haiba jina karino ade sangbai haiba jina karino haiba no sing bising je khang da ba mayam ma yaure haijari ba aduna masing sing je haiba kid center sing mayam sing sida masi tangai fadana primary angang sing sida tambi ba dakha le yene haijage aduna rang gi tambi ri ba waja sing mayam sing institution mayam sing lai ri ba che sing mayam sing tambi de haiba din nate adu bu masi sing si he na emphasis bi ba ma he na masi de itin bi ba ma dakha le yene I machi ma haijage
1: haiba di maitai ron chi manipuri lon chi chakhal han ba da pumna makna thodang lo mina ba haidi lower level da gi government gi side da gi mari laina ba government gi department sing gi side da gi ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ

Akash Bani Imphal ngasi thawan gi mapan ni panba sakapta lising ama jama pan ni fu ni pan August ki tang kun mathoi ing lising ani kun taruk hauji kayu ki pung manga makhai ta ki bagaloi nana sangai channel gi thoram pareng sandok pa hojeri sandok jari ba megahertz jam ahum dasmik manga thoram tabi riba pumna makpu ikai khumna jabagaloi nana taram na okcheri ok